de. Sale ene de. De ho kuma se aha na de. Ken West basic esika foni nyina ba ase. Uni abia. Neje za wan ko NST. E wumi kan jeme so ko ken West basic. E ne uni ha wan ko.